0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw. Ani ana usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod kini sa ato ang Yaki Company nga maoy nagahimo sa ato ang epektibong mga Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, kini Yaki Vitamins ug ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mga higala. Palihog. So ayan ninyo sa ama sa amo ang ginatudlo kaninyo din he. Kung makasinati gani ka og bikog, pulikat sa Tagalog o cramp sa English, pagkuha og Yaki Liniment Oil. Ihaplas kini sa parte sa imuhang lawas nga nagbikog og imasahi hinay-hinay. Aron dali ra kini mawagtang. Bito mga higala, sakit na makaayo na. Kay ang birtod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini, maoy muwagtang sa imong gibati nga kasakit. Kung mabikugan gani, mo nang kuan eh, bisag maayo ka mo langoy, kung mabikugan ka nga tunga-tunga sa tubig, so muna'y delikado mga higala, maingon, anong namatay man to, nalunod, ha, kaayo ato mo langoy, maoto, maingon ang tao, ay, basig nabikugan. Kay pastilan, lisod kaayo ni, kung mabikugan gani, grabe kasakit ang bation. Hilabi na kung lami kaayo ang imuhang pagkatulog o niya mamat-an na lang nimo ang grabe kasakit, unsay maka usahay, makaihi na gani sa kasakit o makahilak pagyod. Unsay maayong buhaton o unsa bay hinungdan ni ini, nganong bation man ni nga natulog man unta ka. Ang pulikat kon cramps tungod kini sa muscle contraction o overshortening. Sagad nga hinungdan ni ini mao ang muscle fatigue, low sodium o low potassium. Doon na pod mahitabo nga smooth muscle cramps tungod sa menstruation sa mga babae o gastroenteritis. Kining nocturnal leg cramps o sa kinika involuntary muscle contraction sa bagtak o sa mga tudlo sa tiil. Tungod kini sa muscle spasm, usahay dali lang kini. Apan usahay human mo atake, dugay mawala ang hubag. Kanang maghubag na, grabe ra tong atake, mga higala. Mamahimong magbalik-balik kini, hilabi na sa mga trabaho nga permi nagatindog o sa mga taong hamtong na ang edad. Oo, prone ni ini kanang mga naa sa production sa laboratory, pero kay unay man sila sa haplas, bago sila mo sugod og trabaho mga haplas na. Unsay angayan himuon aron masolusyonan kini? Inom permi og daghang tubig. Kaon sa mga makaon nga taas ang potassium sama sa saging, avocado, patatas, broccoli, orange juice, soybeans, apricots og raisins. Na anapod ning avocado pero og nagadiet, di gid na sila makaon ana ba. Kabalo sila nga makapataba na. Pero na may uban, mo bitaw nang ato ang Yaki capsule to adidto ang maayong supplement. Mas maayong apilan nimo og tumar anang Yaki capsule sama sa among paulit-ulit na sinasabi sa inyo, kada adlaw isip food supplement og bago matulog manghaplas ta og Yaki Liniment Oil kay dili lang mawala ang bikog, mulami pa ang imuhang pagkatulog og mukusog ang imuhang immune system. So ayon ninyo mga higala, bago matulog manghaplas, mag-inom ka og Yaki Herbal Capsule, tinuod yun na mga higala, pagkabuntag ay makaingong yun ka, good morning! Maayong buntag yun ni mo. Maayog yun ang imuhang buntag. Anyway, ani a, paminaw na usap na ato ang mga kababayan nga nagatuo sa atong tambag. Padayon nga nagasalig aning ato ang mga produkto sa Yaki. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit ka, kusong piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki, ning okay na makamina. Munang karuan lang, wala ko nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.

0: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Oo, sakit kay akong kilid tapos like inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inong kanato. Yelo akong ihi ba? Tulog ka capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-676703. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Dear Mami Joy.
0: Dear Mami Joy.
3: Mami Joy.

7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, magandang hapon po at ibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, Sidan, Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners. And siyempre sa tanang nagapaminaw sa atong stasyon, ang 102.3 Joy FM. Ayong maayong hapon. And welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pumelo Joy ngayon dahil busy po ang ating mami. Kaya kita sa mag-uban-uban hangtod alas 3 arong adlaw Huwebes, August 20, 2026. Siyempre sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan din ha, maligayang-maligayang kaarawan. Of course, especially sa kay Sir Romy, no? Maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre sa tanang mga nag-celebrate po sa ilahang adlaw na tawhan karong August 20. Enjoy your day. Siyempre kauban ang mga hinigugma sa kinabuhi, diba? Friends, family, loved ones, sa budget na lahat, tanan-tanan na. Yan, enjoy lamang po ang ngayong special day. And of course, naagita sa maayong panglawas mo, yun ang pinaka-the best nga regalo pa sa pang-adlaw-adlaw, no? Anong naagita sa maayong panglawas. At pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang Joy FM 102.3. 9 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: In the afternoon, mga ka-joiners, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Salvador Sumating. Shout out diha sa Sitio Batiano. Hello sa Sumating family. Masangay Tumanggong family watching from Pasay City, Metro Manila. Thank you. Ingat po. And Ariel M. Baca, may hapon. Shout out diri sa San Ignacio. Thank you. Marsha Husto Mapando, maayong pagpaminaw. Ryan Kalugmok Gibo. Shout out diri sa Pantuyan, Mommy Joy. Hello sa Gibo family o Kilayan family. And of course, ang Agimod family. And hello kay Arnold Magno sa Lisad Vlog. Good afternoon. Greet lang ang mga tanang taga-barangay Del Pilar nga naminaw sa Dear Mommy Joy and sa mga sa Lisad family, Atog Magno family. And that's coming from Federat... ano daw? Federated President. Hello, hello. Maayong pagpaminaw. Mariel Jean Antao Logroño, maying hapon. Shout out sa Mamay Dolor, Logroño family, Kudada, Mamparo, May Nagkod family, Mabaslay Antao family. Salamat from San Fermin, Manay, Davao Oriental. Hello kay Che Bahian. Greet lang sa iyahang bana diha sa Sitio Kumareta, Bentangan, Carmen North, Cotabato, Manlimpang family. May hapon, greetings coming from Tata Diri sa Panabo, Davao del Norte. James Maduay, shout out. Maricel Kalugmuk, hapon, may hapon. Hello sa iyahang family dira sa

Ayun, oo. Maying hapon sa iyong family sa Bukid na always naminaw sa itong programa. Thank you watching from Davao City. Kay Maricel Kalugmuk. Rhea Olangkaya, good afternoon. Shout out sa iyang kapatid na nakikinig. Kay Sara Olangkaya ng Dungguan Lang, Cotabato. Thank you. And Helilia Prones. Hello po. Hello sa iyang minamahal sa kinabuhi. Sa iyang pamilya, sa iyang bana, si Lito Prones, sa iyang mga anak, si Dong, Nils Prones, Lady Lee Prones, Lady Faith, and sa iyang apo, si Kent Leo, Kesha, Sofia Capreccio, Dong Aaron Capreccio, from Purok 4, Poblacion, Bacolod, Lanao del Norte. Rowen Lumbong Sumalinab, shout out sa iyang anak na si Natha Hanley and Nash Jacob. Amping kanunay and God bless po. Kabungbong Vince Budadong, good afternoon, shout out from Palo 4. Paplay ng song Bilog ang Mundo, shout out sa mga kids po. Good afternoon. Request ng song Sino Nga Ba Siya ni Sara G. Thank you. Hello kay Hannah Grace Magno. Good afternoon. Hello sa iyang lolo nga nagpayag-payag. Pwede ba daw mo inumang 10 years old, Kidiyaki? O pwede kaayo, Miss Hannah? Oo, dagandaghan na nagpainom ha, kahit 10 years old naman si Junakins, no? Ayun, pwede kaayo. Umayang hapon din ha, daghang salamat ha. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang po ako ng advice. My girlfriend kasi ako, Mommy, at ang totoo niyan, talagang nabighani ako sa ganda niya. Nung una pa lang kaming nagkakilala, kaya masaya ako na naging girlfriend siya. Bukod kasi sa napakaganda, matalino din, Mommy. At pinupuri siya ng mga kaibigan ko physically. Dahil dito, nagpa siya po kaming magsama sa iisang bubong. Nag-live-in kami, Mami, at gusto ko rin kasing makilala siya ng lubusan. Pero nadismaya ako nang makita ko ang tunay niyang pagkatao, Mami. Oo, hindi matatawaran ang kanyang ganda at abilidad sa talino. Pero sa likod ng lahat ng yon, siya ay napakaburara, Mami Joy. Marunong nga siyang magluto, pero simpleng paghuhugas ng pinggan ay inaabot pa po kinabukasan. O ilang araw pa bago niya po gawin. Kaya ang resulta, ako po ang napipilitang maghugas ng mga kalat at tinitiis po ang mga amoy na naaamoy ko sa bahay. Hindi rin po siya marunong maglaba. Gusto lang po niyang ipalondri lahat. Kahit nagtitipid po kami sa mga bayarin at gastusin. Ang totoo niyan, Mami Joy, unti-unti na pong nawawala ang paghanga ko sa kanya. Nadidismaya ako sa kanyang katamaran at kawalang malasakit sa gawaing bahay. Dahil dito, naiisip ko pong makipaghiwalay na lang sa kanya. Akala ko po'y nakatagpo ako ng babaeng maging katuwang ko sa habang buhay. Pero ba, para bang, parang hindi naman kasi ganun ang nangyayari, Mami. Ano nga ba ang silbi ng ganda kung ako naman ang gumagawa ng lahat sa bahay dahil sa pagiging burara niya? Tama ba ang naiisip ko, Mami Joy? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Ayun. Hello, sender. Oo, lalaki itong sender natin, no? Maying hapon din ha kanina. Actually, oo, medyo mabigat nga yung dinadala mo, sir, no? Pangalan ni mo. Oo, sa tingin ko rin, hindi lang dahil sa hindi siya marunong maglaba or dili siya manghugas og plato, kaya nawawalan ka na ng gana. Siguro mas lalumpa ang imuhang punto din ha. Pero at saka naiintindihan naman natin kung bakit minsan or nadidismaya ka sa girlfriend mo kasi nga nakilala mo siyang maganda.
matalino, pero katong nag-uban mo, yun na, lumalabas yung totoong pagkataon niya. Pero siguro, for now, mas maayo siguro, sender, na imuha ng ihisgot sa imuhang partner, sa imuhang girlfriend, or sa imuhang ka-live-in. Maging open ka sa iyahan na mauna imong ginabati. Ano, good ka nang mag-open po ka sa plano ninyo. Ay, para sa anang sobra siya kagasto sa pag-laundry niya, or unsa man na iyahang mga sideline sa gasto. So, diba, pwede ba pag-usapan yung future natin, mga anak, good? O kausapin mo muna yung sabihin mo rin na napapansin mo yung pagiging ano bang term sa ibang term sa burara, no? Lain mo ka ng burara, maka-hurt pang good. O kausapin mo ng masinsinan si girlfriend. Bigyan mo siya ng pagkakataon na mahibalaan niya ba nga ingon ana di ay siya, kasi baka hindi siya naging aware, kasi iba naman kasi yung pagpapalaki niya sa pagpapalaki sa iyo, di ba? Hindi siya aware sa mga action niya, and now sasabihin mo yun, maging open ka sa kanya para matagaan mo siya chance nga magbag-o, di ba? Ana ba kay takabalo basig higugma day ka anat, pero tungod sa imong pagkakadismaya bumitaw ka kaagad, ni hindi mo man lang pinaglaban. Anak, good. So, mas maayong imuasa ng istoryahan imong uyab, imong explikaran sa mga bagay na hindi mo nagugustuhan, sa mga bagay na kikita mo na hindi nakakatulong sa relasyon ninyo. Para siya man, ma-aware and maybe magbago. Anak, good na. Pero kung sakasakaling after sa tanan imong gibuhat, after sa mga effort, after sa mga pag-uusap, sa imuhang mga kana imuhang ginahisgot sa iyaha, pero nakitaan gyud nimo nga way pagbag-o, maugid siya ingon ana gyud ang iyahang pagkatao. Kung makaingon ka sa imong kaugalingon nga di nimo kaya ang tawong kana makauban sa pagiging burara niya, mga ana gyud, makitaan nimo ba ang mga negative, kung makaingon ka nga di mo kaya makauban for life ang iyon anak nga tao, siguro muna na siyang chance nga magunahuna jud kag bulag. Okay, so yun. Pero for now, since hindi mo pa naman nasasabi yung mga feelings na imuhang ginatago-tago din ha, hindi mo pa naman na-open up sa imuhang girlfriend ang imuhang mga observation sa iya ha. So yun muna ha. Bigyan mo muna ng pagkakataon yung relasyon ninyo, siya man na magbago. And maybe kapag nangyari yun, edi mas maganda yung pagsasama ninyo, di ba? May mga adjustments, may mga pagbabago, which is good naman talaga. And maybe magbalik tong imuhang paghanga kung unsa man tong pagsugod nga hinangaan mo siya. Hindi lang sa ganda, anak. So sabi ko nga, kung wag yung pagbago, imuha na ginang choice, imuha na ginang desisyon. Kaya lisod po nga mag-uban ta sa usa ka tawo nga after ni mo hatagag mga chances, iwa gihapoy bagbag-o. Lisod po, di ba? Unsaon man imo nang guwapa kung mag-uban mo sa usa ka balay nga burag gikan kag trabaho, ikaw gihapon trabaho ni hindi man lang kabalo mag-assist, di ba, sa imuha. O maganda rin yung sa usa ka balay, kanagong share pud mo sa mga responsibilidad ba, no? Kung siya magluto, o di ay assess po niyo maghugas plato. Gamayng story. Anak, good. Mga anak, maguna. Depende, mangood na gyod sa inyuhang magpartner. Sa inyuhang sabot. Siyempre, sa inyuhang yung gugma. O magyod na, tanan, basta naagi gugma ang usa ka tao. Bisan pag unsay problema, unsay mga, ano, maka-adjust gyod ka. Kay gani, mahal mo yung tao. Ayaw mong mawala yung taong yun. Kaya, bisan pag-usahay, maglisod ta. O di kaya, gikapoy ta. Patungod kay mahal natin yung tao. Nagiging okay ang lahat, diba? Labog, mahal nyo yung isa't isa. Oo, nakakapag-adjust talaga yung isa't isa. Pero kung ang usa dira, wag ihapoy gibate. Anyways, yun yung sender, okay? So for now, tangai siya gigayon ng imuhang partner, ha? Sorry, ay sa nagtarong, ha? Bago ka magunahon nagbulag. Kaya basi mag-wrong ta. Basi pagka magbulag, magsisi ka. Labog, nakitani mo, nagbago imong uyab sa uban niyang, kung nagka-partner na siya, bago. Anak yun, so mas maayo nga bago tayo bumitaw talaga sa isa ka relasyon, kanang sure yun ta. Kanang magkinaunsa man ang resulta ani, di ta magmahay. Kay hindi ko na siya mahal. Ana, dili kay na lang kay nakitaan nga isang pagkakamali o isang di kaganahan. O let go dayon. Unya mag let go, may mahay dayon. Lisod po. Okay, so yun. Og daghang salamat din ha. Hello, Sir Parson.
Good afternoon. Hello kay Tatay Romy. Happy birthday po. Sana mabusog mo ako. Ayun, si Asir Parasol. And hi, hello sa Naminaw, dira sa Butay. Wala kay Hannah Grace Magno. Alright, 1:31 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakaniting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kapurma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
8: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
9: Paso pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
8: Kalaw na yung maunoy.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
11: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
12: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
13: Me too, Kidiyaki Vitamins.
10: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba ang tonsil, dili sakit? Kung dili, usa kini ka parte sa atong immune system na siya ang tagasala sa mga bakterya o virus na musulod sa atong ba-ba gikan sa mga nainom o nakaon aron malikayan ang infeksyon. Duha kini ka lymph node nga naa sa likod sa tutunlan. Kung ang tonsils ma-infeksyon o maghubag, ang tawag niini tonsillitis.

0: Kasagaran ang tonsillitis masinati sa mga bata o mga teenagers apan mataptan usab ang mga hingkod na ang kaning mga edara na. Ang tonsillitis makatakod tungod sa virus o bakterya. Timan eh ha, makatakod ang tonsillitis. Ang streptococcus maoy bakteryang hinungdan sa paghubag sa tonsil. Og baliwalaon, ang maong bakterya maghimo og seryosong komplikasyon kay mamahimong makaapekto man kini sa function sa kasing-kasing sa pasyente. Natanawa, tonsil lang makaingon ka na ala sa likod sa tutunlan unya di ay dakong epekto sa kasing-kasing. Ang hinungdan sa tonsillitis usama sa parehong virus nga hinungdan sa trangkaso o bakteryang streptococcus dunay virus sama sa Epstein-Barr virus. Mauusab ang posibleng hinungdan. Basta maghubag ang tonsil, kasagarang bation sa pasyente, maghilanat tungod ka na sa impeksyon. Maglisod og kaon, kay sakit man ang tutunlan, maong mawala ang gana. Sud sa 7-10 kaadlaw, pagkapagaw, baho nga gininhawa, ginatugnaw, sakit ang dunggan, sakit ang tiyan og ulo, sakit ang liog, nagahubag ang panga tungod sa lusay. Pastilan. Basta maglusay na di ay, dili na gyud di ay basta-basta ka na, no? Grabe na gyud di ay ang virus, ana. Inig magpa-check up sa doktor, pangangahon ang pasyente og makita ang paghubag sa tonsil og dunay batik nga puti o yellow o nagapula ang tonsil. Duha ka klase ang sakit sa tonsil, kini ang recurrent o pabalik-balik na tonsillitis o sa kini kagrabing sakit nga magabalik-balik sud sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga sakit sa tonsil mao ang chronic o kaning nagadugay nga sakit sa tonsil. Mas mudugay kini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit o paghubag sa tutunlad o liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis, mga higala. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon, ang pasyente ila kana pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayo nga suka nga dunay asin. Mawala man pod apan perting sakita inigtulon kay gahi man ang papaya o kapayas, gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa luga o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo ka na paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, adunay mga bukol-bukol. Mga higala, kung naa mo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na ka na, makatulo sa usa ka adlaw.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy,
1: alas 2:18 ng hapon mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programa, ang Dear Mommy Joy. Hello kay Lin Yang Lin. Shout out dito sa Kilada Matalam na nakikinig po. And hello kay Mr. na si Salim. At sa mga anak na si Farwanya Tanggol, Hajid. And shout out rin kinamulaw Jean Ayra Yong. Yun lang po. From Lin Lems Salin ng Kilada. And the request ng song, You Are My Song.

kabungbong Vince Budadong. Shout out nato si Dayan Magdo na nga nagalabang. Munir Makauyag Gani. Shout out from Pikit Makauyag family. Hello kay Laika Sika. Ay sila. Good afternoon din ha kanimo. Five Roads Kalalagan Ali. Nakikinig po habang naglalaba. Ayan, sige. Isabel Masumpad Balindong. Kwas ng song. Jesus Take the Wheel.

hello kay Isabel. Ay, tapos na ito, no? Shout out ang Masumpad family. Ilabi na kay Mamay Reynalda. Jepoy Masumpad. Ate Dina Masumpad. Masangay. Josephine. Kumusta ka mo hinaot naakamusang madayaw na panglawas? Joji Masanggid. Maayong hapon. Shout out from New Bataan, Manurigaw. Salamat. Request ng song, Hindi na Babalik. Hello kay Melanie Basikong, shout out sa family Basikong, Lemendog, Amudo, ilabi na sa iyang Mama Bernadette and Papa Jerry, sa iyang manghod na si Jefferson. Thank you so much. Limentang Kim, maayong pagpaminaw, Milia Villaluz Bernardino, shout out from Barangay Takulen, Matala. Saliling Jovi, shout out ra sa Bigtasin na family and diha sa Libungan North, Cotabato. Andrew Magno Gibo, shout out sa mga nagalantaw dari sa imuhang programa and hello sa iyang family, Jenaline Gibo, Angeli, Generous, Jerick, Irish, Gani. Sa iyang mga apo, Hippie, Jairos, Masangay, or Gibo Masangay, Chloe, Gani, Cleo. And thank you so much sa pagbasa. Jeremy Comnam, shout out sa Butuan City. Then siya, Alamada Pabro. May nga pagpaminaw, Adenats Lapadsin Takilid. Hello sa iyang asawa si Dats Takilid na nakikinig from Kabaka. Almajid Pabro Muhammad, shout out si Jobair Maggi. Kabungbong Vens Budado, maayong nga pagpaminaw. Hello kay Densha Alamada Pabro, once again, ginabati iyang bana na si Jo Marie Dimatrio, gabantay sa iyang mga alaga na mga bebe, and patugtog ng song Magparaya. Paubaya, no? E.R. Mutia, request ng song cry. And Munir Makauya Gani, may hapon sa mga pikit, mga taga-pikit North Cotabato. O hello sa Makauyag family. Nora Langkuwas Mumalayag, shout out sa family dyan sa Barangay Padnan, especially sa pamanggin niya. Lagi nakikinig kay Lindin Sebio, sa iyang asawa si Al Sebio, sa mga anak, Yam and Kubi Sebio, sa ninang Marlene Sebio. Thank you and shout out from Mama Nora Langkuwas Mumalayag ng Saudi. Alec Bar, good afternoon, shout out dala sa New Rizal Mlong. Hello kay Alfonso nga guwapo. Hello kay Dayan Magno nga nagalaba mula kay Kabungbong Vens Budado. Alas 2:23 ng hapon mga ka-joiners, pa-request po ng song Heaven Knows. And daming hapon sa mga taga-Kabakan, ni Michelle Dinha, request ng song Ito Ang Pangako Ko. Thank you. Alas 2:23 na po ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy, gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
3: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
7: Me too, Kidiyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
8: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Kidiyaki na ang ilahang vitamins.
9: Baby pa po sila, hindi na painom Kidiyaki vitamins.
10: Masa pa-effect po sila sa Kidiyaki vitamins?
9: Kalunay na maunod.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
11: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 9 na minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 na ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Ugma na po ho. Same time, same program, and of course, same station. Thank you. Susunod na ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kauban na to din ha sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras ganap ng alas 5:04 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo.

Mayong buntag higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong nga tinig na nga bayan. Adlaw kita karon nga Biyernes 21 ni nga bulan sa Agosto 2026 sa Fiesta Official. Ninoy Aquino Day karon mga higala sa tibuok ka nasod holiday, no? O kung diin deklarado nga non-working holiday, way trabaho, way kurente. Ay, way kurente. Way kurente sa Dakbayan, Kidapawan. Dakong nga lugar, may gala sa Dakbayan. Nakasinati o brownout sa kasamtangan. May lang kayo doon na kita'y generator. Pero kabaw kita, generator, kusok kayo mula ala o krudo. Pero ting mahalas krudo, karong panahon na may gala. Crisis is feel. Feel ba ni mo? Sa mga naasak gobyerno, wala mga kurakot niya, wa sila ipakialam ni Ana. Mahigala, klaro kayo. Kitang mga pobre in taon, feel na feel kayo mahigala. Ang kining pagkamahal kaayo sa palalito na kasamtangan. Sus, inigdawat lagi, swildo lagi, makapangutkot na lang ka. Kay nga no, perti namang mahalas pala lito, no? Pila rin maabot ni anang imuhang sweldo mga higala. But anyway, always hopeful kita kanunay, no? Salig kita kanunay. Mahuman ragyapon eh. Kining krisis nga itong nasi nati sa kasamtangan. Mahuman ragyapon ng mga galingkod ng mga buhaya diha mga higala. Mubali ragyapon ang panahon ng mudapig sa katauhang Pilipino. Palabas nila, kunwari kuno, concern sila. Pero ang kamatuuran mga higala, gikurakutan kining iya na unta sa katawhan. But anyway, ang kinaiyahan mismo ang nagalantad, nagabutyag sa kamatuuran mga higala o kini mismo ato ang masin natin, no? Antos lang daw antos, aron kita mas santos. Mo na iingon sa mga katigulangan, antos lang dong. Aron ikaw, masantos, antos lang day. Mo na ingon nila mahigala. But anyway, tinuod man usab. Tinuod man usab ka, pag ampo gani ka kanunay, mo antos, yung ka kanunay, mahimo yung kang santos. Sabay mga balita nga niya masayron mahigala itong sayron siguro niya tataod kay kaubang Andrew. Ang sabay reason, ang sabay hinungdan nga nung brownout man. Sayo pa kayo, no? Anyway, kita naglanog-lanog yapon mga higala kay gamit ang itag generator ni Inni, no? Hi. Anyway, ano na ito nga mga nagunang mga headlines sa mga balitang ang ngayon ninyo masayaran mga higala sa kinatibukan sa itong Tulumanong tinig ng bayan. Headline. Balita, gikan diya sa may Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, magtiayon patay, humana hitabo ang sunog sa public market sa Sharif Agwak. Ayay ka. Headline. May tabu ah. Samtang sa pika sa bahay no saba mga higala kung diin... Sa dugang nga mga balita, patay usab ang usa ka motorista. Samtang kinigi luthang diha usab sa lungsod sa Dato Udin Sinsuata sa Maguindanao del Norte. Headlines. Og sa pika sa bahay usab mga igala na sikop sa mga otoridad dito sa lungsod sa Midsayap ang 18 anyos nga lalaki.

0: nga nagpayuhot sa illegal nga droga. Headlines. Oga sa pika sa bahin usab mga higala na siko pa sa mga otoridad dito sa Midsaya pa. Okay. Lain pang nagapayuta sa legal nga droga ang nasikop usaba sa mga otoridad sa probinsya sa Cotabato. Headline. Dalanao del Sur mga higala, kapin 2 million pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa mga otoridad sa gikasang operasyon. Oga suspect mga higala nga nisukol sa mga otoridad patay. Headline. Sa pika sa bahin sa Maguindanao del Sur mga higala, patay ang usa duha ka tawo patay usang naangol sa nahitabong ambush dito sa Dato Saudi Ampatuan Maguindanao del Sur. Headlines. Ay matubo ang atong buntag mga higala samtang sa pika sa bahin usab kampanya Bato ka Dengue gipahingusgan sa Manay Davao Oriental. Headlines. Og lungsod sa kauswagan sa Lanao del Sur dawad nakadawat og award gikan sa GEMP. Headlines. May sila no kadawat og award halos usa ka milyon nga hospital bill na zero balance. Human gitubag kuno sa free hospitalization program sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Headline. Itali mga higala musunod na sa tuang programa nga Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa kitabi, higop sa kape mga higala, kopi yaki 7-in-1 ba o 3-in-1?
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano kayo nung kag-Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Oras sa Pilipinas, 15 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag ug sa laray sa atong mga balita karong buntag. Unang tunding sa atong mga balita karong buntag. Natay oga sa magnitude 6.7 nga linog ang southern na Peru. Kagahapong nga adlaw sigon sa United States Geological Survey, nabatik ang epicenter sa linog 38 kilometros sa uluhang kasagpang bahin sa Upahokcho sa lalawigan sa Parinacocas na rehiyon sa Ayacucho. Oga adunay gilawmon nga kapin kong kulang 66 kilometros. Nasin natin ang pagtayog niini sa pipila kabahin sa southern na Peru. Lakip na ang Ica og Arequipa. Samtang mas taas sa 7.2 magnitude. Ang giga report sa Geophysical Institute of Peru na napatig sa 108 kilometers. Sa unang report, wapay napatig nga halapad nga kadaot. Kadayon usab nga ginasusi karon sa mga otoridad ang mga imprasaktura dito nga dapita. Samtang ipamuo pa ang himuong tinuoy nga joint military drill sa South Korea o UL sigon sa South Korean Defense Ministry. Kahimuo na lamang kini nga unom kaadlaw subay na usaba sa hangyo sa US. Ang 2026 All-Chi Freedom Shield Exercise ang himuon na lamang gikan Agosto 21 hangtod 27 sama sa awhag sa White House. Gikan na ni South Korean na Foreign Minister Cho Yeon nga miuyon na nalamang sila kalambigay sa nasangpin nga plano. Wow, nasabgi ka na yun ini ang pwede nga hinungdan na mao ang pagkontra sa South Korea sa desisyon sa US nga gierahon ang Iran. Kaya nung lumang gipadayag usab ni US President Donald Trump nga nakalakdang nga mupungko o makigapulong siya kang North Korean na leader Kim Jong-un sa mga musunod nga buwan. Alas 5.17 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang dili motso sa 12 katawo ang namatay og napulo usab ang nangaangol human ang pagdaloob sa usa ka bus sa Maya Police Registration sa usa ka motorway dito sa Yonggari. Sigon sa Yonggari na police, nahitabo ang aksidente kadlawon ni adtong adlaw nga Domingo aduol sa Mezo Kerestes. Samtang papaingon sa lungsod sa Nieregay Haza ang maong bus. Subay sa naon ng imbestigasyon, milis matod ba ang bus sa tuliid nga bahin sa dalan o nahagsa sa usa ka kanal o hingpit nga mitalob. Ano na 57 ka mga pasahero ang duha ka o duha ka driver ang maong bus dihang nahitabo ang maong aksidente. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga, giangkon karon ni kanhing Security Aide Orly Gutesa nga dili lamang kwarta ang nagtula ka kaniya sa paghimo sa matod pa maling testimonya batok ang kanhing House Speaker Martin Romualdez. Niadtong adlaw Miyerkules sa kanunduman nga gimawi ni Gutesa ang una niyang nanahimong affidavit kun asa gikan ayon ni ini nga naghatod siya og mali-mali tanga kwarta sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park sa May Makati. Gika na yun ni Gutesa nga matod pa, gisuhulan siya ni Senator Rodante Marcoleta o kanhing Congressman Mike Defensor. Apan nagawa sa matod pa, panaad nga kwarta o scholarship, gika na yun ni Gutesa nga nahadlok siya nga supako na ang maong mga plano. Sigun kang Gutesa, gika na yun na niya sa iyang unang affidavit. Anak saksihan niya ang matulpa paghatudan ining malemalitang kwarta sa bahay ni Romualdez. Apan na sayang bagong pamahayag, gibalibaran niya nga nahitabo kini. Katagagduod niya nga wala siya yan na himong direktang kontak ang Romualdez o gadili niya wa niya naaduan ang address ni ining maong opisyal. Alas 5.19 ang atong oras. Samtang galigi na ang ipasangat nga reklamo sa Bureau of Internal Revenue particular sa tax evasion nga balora 2.22 billion pesos batok sa Hongxing Gaming Technology Incorporated sa Department of Justice. Sigon sa maong buhatan ang nasangpin nga kumpanya ang nagapadagan sa offshore gaming activities sa nasud nga nagatubang sa mga reklamo nga undeclaring nining ilang kita. Dili tamang deklarasyon sa value-added tax o kabagyasan na nga mag-withhold o mag-remit nining final withholding tax alang sa mga langyaw nga mamumuo ni inigikan sa taxable year sa 2021 hangtod 2023. Milugwa usab sa imbestigasyon o mga record sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Nga dako ang pagkakalahian ni ining ilang gideklarang kita sa Hongxing kumpara sa mga opisyal nga tala ni ini. Hinungdan nga abot matod pa sa kinadibukang 2,227,759 og 311 ang deficiency tax og liability niini. Gadagagduot usab ni BIR Commissioner Charlito Martina Mendoza nga padayon ang ilang pagprotekta sa mga angay nga balayronon sa Buluhisan batok sa mga tax evaders. Dungan niini ang gihatagagduot mawalay negosyo nga angay mukita dinhi sa Pilipinas samtang galikay sa obligasyon nga gitakda sa balaod. Abot sa 29 kaihap sa mga individual ang kompirmadong namatay tungod sa kalamidad. Sigun sa National Disaster Risk Reduction Management Council, lagib ni ini nga hinungdan ang pagkamatay tungod sa baga kuryente, baga lunod sa baha o nalugangan pa sa mga midahili nga yuta, isaktura o mga punuan sa kahoy. Gawa sa mga namatay, padayon usab ang gikatubang ang ihapan ini ang tulo ka mga individual nga pipila ka mga adlaw na nga nawala. Misakan usab sa 19 ka mga individual ang napunti nga nga angol. Hinungdan ka padayon karon ang panawagan o paningkamot sa gobyerno sa paghatag edukasyon aron gayon nga makalikay sa mga samang mga trahedya. Samtang sa atong balitang nasunon, o walang tudling sa atong balitang nasunon karong buntag, di kuno palagpaso ni Akbayan Party Representative Percy Sendana ang mga personal nga atake ngadto sa iyang social media. Labi na ang mga komentong gigamit ang iyang kapanasanan aron siyang papaulawan o sungugon. Sigong kang Sendana, normal lamang ang batikos o pag hatag komento sa iyang trabaho isip government official, apan na aduna kini utlanan kini kritisismo kun ugali nga moabot na nga sa personal nga pag-atake, harassment na kini og diskriminasyon. Di ka na yun sa maong magbabalaod nga nakadawat siya baguhay lamang og mga batigos online nga nakatuon nga nasa iyang physical nga hulagway og medical nga kondisyon. Sigon sa official nga di niya ginakonsidera nga problema ang lehitimong puna nga nasa iyang trabaho isip public official, apan dili niya tugtan na kuno nga gamiton ang iyang kapansanan aron na himuon kining katawanan.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
8: Ang adangad sa mong rasan, 22 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, pagka nakinalutang, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo siya, lama siya Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
13: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
14: Sweetheart, ready na!
15: Wow, ka-sweet ba, oy?
14: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
14: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
15: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
8: Oras sa Pilipinas sa 26 minutos human milabay ang alas 5 sa Bundag in simultaneous sa broadcast gyapon kita karon nga sa atong igsoong istasyon ang Joy FM Panggil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Kaya magalibot-libot na kita alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Unahan ito maghagpat karon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Ang mga taho gikan na dito nga dapita sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Unahan ito maghagpat karon ang mga taho gikan na dito nga dapita sa may Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan.
8: Ugot na karon nga gipatuman sa Surigao Traffic Management Office ang kamadya batok sa mga motorista nga padayong nakalapas sa balaod trapiko isip lakang aron mapadayon ang kahapsay o kaluwasan sa ilang lungsod. Gipay magnuan ang mga motorista batok sa mga sakyanan na sama sa kalit nga paghunong o pagparada sa tunga sa daan. Pag-ali sa pedestrian lane na dili paghatag og daan sa mga mutabok illegal nga overtaking o counter flow, speeding, swerving o reckless driving. Apil usab nga gibantayan ang pagdadiskarga o pagparada sa dagkong mga truck nga natunga sa daan. Subay sa ordinance number 228 o Comprehensive Traffic Code of Surigao City, ang reckless driving adunay mga silot o ingon man. Apil na niini ang multa. Gipasayog na ni Captain Bobby Paredes, ang hepe sa STMO, nga ang maong mga paglapas dili lamang simple nga pagsupak sa balaod, kundili na himong hinungdan sa disgrasya o peligros kinabuhi sa ubang road users. Adunay mga road closure kabahin usaba sa mga kampanya pagpangandam sa umaabot nga charter day sa Surigao City karong Agosto 31.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan.
8: Bugto ang kinabuhi sa 43 sa Anyo Sumangidunga, alas 7:30 kagahapon sa buntag sa Brook 5 Malipayon, Espina Street, Barangay Tafa, dito sa Surigao City. Ang biktima mo si Jason Corbeta de la Cruz, samtang ang suspect na ilasab nga si John Iverson Duero Lito, 24 anyos nga managsamang mulupyo sa maong dapit. Subay sa initial ng investigasyon na samtang ang biktima mo kabayo na unta siyang motorsiklo, kalita miulbo ang ilang panaglali sa sospechado o nahulog sa ilang binugnuay. Atol sa ilang panaglabok, gidungga ba sa maong sospek ang biktima sa mga kadaghang higayon gamit ang wala paniining nakuhang hinagiban nga nagsangpot sa pagkaangkon og samad niini nga maong biktima. Dali nga gida ang biktima sa Caraga Regional Hospital pinaagi sa responding Surigao City Rescue Team alang sa seryosong medikasyon. Apan subo pamalandungon nga pagligid sa kapina usa ka oras sa gideklara kining patay sa mga misutang doktor.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ato pang ginahuwat karon ang signal gikan sa atong mga kaubanan. Uy, ana sa linya ang atong kauban na gikan dito sa may area sang Panggil Bay. Halos sa 1 million nga hospital bill na zero human na gitubag ang sa free hospitalization program sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Sayron ta ang detalye gikan sa atong kaubang si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
16: Dako ang kalipay sa usa ka pamilya gikan sa barangay Basirang Tudila, Misamis Occidental. Human kini na zero ang ilang excess bills nga mukabat kini og 939,700.68 pesos. Pinagi sa programa sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program. Ang pasyente mao si kanhi konsihala Arsenio Sindidas, 66 anyos, ginsa naa sa naka-confine sa usa ka private hospital. Sumala sa iyang asawa nga si Mrs. Maria Silito Sindidas, dako kayo ang ilang kabalaka tungod kay dili sila matudpan nila mahuna-huna kung asa sila makapangita og igong kandidad aron mabayrana ang nahibiling hospital bill sa iyahang bana. Namukabot kini 939,000 pesos ang excess sa hospital bill. Usa ka kandidad nga mahimong dako nga pinansyal nga kabug-aton alang sa ilahang pamilya. Ilabi na samtang nag-atubang sila sa kahimtang sa panglawas sa ilahang minahal sa kinabuhi. Apan nahupay ang ilang kabalaka human sila miduol og dangayo og tabang pinagi sa Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program. Pinagi sa mga programa ang tibuok nga katidad sa maong hospital bill na himo kini na zero. Hinungdan nga wala na kini kinahanglan nga bayran pa sa maong pamilya. Dakusap ang pasalamat sa pamilya singgidas tungod sa tabang nga ilang nadawata. Ilabi na nga adahitabo kini sa panahon nga dako ang ilang panginahanglan sa pinansyal nga suporta. Samtang ipasilusab sa mga programa, ang pagtabang sa hospitalization dili lamang may tungod sa pagbayad sa hospital bill, kundi pahinusab sa pagpagaan sa kabugaton sa pangapamilya nga nagatubang sa sakit sa medical emergency. Yatagan usab og gibugaton nga ang panglawas sa katawan usa sa mga prioridad o ang mga programa sa hospitalization assistance gitumong aron adunay maduulan ang mga residente panahon sa ilang panginahanglan. Alang sa pamilya, matod pa ang gikan sa hapit usa ka milyon ka pisong obligasyon ngadto sa zero balance, ngadto sa zero balance usa ka dako nga kahupayan sa panahon nga ang ilang prioridad mao ang panglawas o pagkaayo sa ilahang minahal sa kinabuhi. Samtang ang mga residente nga nanginhalan og hospitalization assistance yawhag nga mangutana sa hingtundang opisina kapahin sa maong kwalifikasyon, requirements o proseso sa programa nga angay sundon aron mahibal-an kung mahimo silang makapahimulo sa maong serbisyo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan sa may Joy FM Panggilbe. Standby lamang aron na balikan nato ang imong signal alang sa dugang taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan.
8: Samtang ditong bahina sa bahina sa Davao, gisugdan na ang Dorian Festival pre-event sa link sa Rotary Park dito sa maong lungsod sa Tagum. Isip pauna nga kalihukan sa umaabot nga durian Fiesta 2026. Nagkalain-lain klase sa durian ang gibadigya sa mga traders, lagib na mga miyembro sa Tagum City Durian Growers Association. At sa paong pre-event sa Linga, magpadayon ang kalihukan hangtod da Agosto 31 aron masa daghang residente o bisita ang makatilaw sa lokal nga durian dito sa ilang lungsod. Pinaagi ni gisuportahan usaba sa lokal ang mga mag-uuma oga negosyante sa paghatag og dugang oportunidad sa panginabuhian. Makatabang usab kini sa pagpasiugda sa duryana isip usa sa mga produktong gipasigarbo sa Tagum oga sa pagpalig-on sa syudad isip usa ka tourism destination.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Samtang ditong bahina gihapon na sa Davao, gipapalig-on karon sa Tagum City Jail Male Dormitory oga Davao del Norte Police Provincial Office ang ilang panag-uban pinaagi sa courtesy call ni Jail Inspector Hill Plaza, ang warden ni ining TCJMD ngadto kang Police Colonel Glenn Crestines, ang Provincial Director sa Davao del Norte Provincial Office. Gipahigan ang courtesy call sa buhatan ni Provincial Director sa Davao del Norte Police Provincial Office sa Tagum City aron formal nga ipailah ang TCJMD uga ipahayag ang ilang kaandam sa pakigatambayayong o gasuporta sa mga programa kapulisan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: 200 ka mga giant bamboo gipang tanom sa Gico Baganga alang sa pagpanalipod sa suba. Atong sayron ng detalye gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
17: Gipalikon sa LGU Baganga Menro ang environmental protection efforts sa pinaagi sa pagtanom og 200 ka giant bamboo sa Gikob Baganga isip palakang batok sa soil erosion og pagkadaot sa mga riverbank. Kabahin ang maong kalihukan sa Communication, Education and Public Awareness o SIPA, may kalabutan sa mga lagda og polisiya sa sand and gravel operations. Gilauman nga makatabang ang giant bamboo o Dendrocalamus asper sa pagbalik-on sa daplin sa suba o pagpreserba sa mga katubigan. Misalmo sa kalihukan ang 90 ka partisipante gikan sa barangay Batsyano DNR, Philippine Coast Guard, DOPMFC, 4 Peace Beneficiaries, 67th Infantry Battalion o DNR Senro Baganga. Pinagi sa hiniusang paningkamot sa mga ahensya, barangay o komunidad, gipakita ang kaampag-panalipod sa kinaiyahan na dili lamang responsibilidad sa gobyerno kung dili usa ka buluhaton nga gikinahanglan ang aktibong partisipasyon sa katawahan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.36 ang atong oras.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
18: Bilunga Gold, hantog ka rin.
19: Ano po?
18: Eh, murug di na mga kukalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
19: Ang imo hantiin?
18: Ang mga tiil ko.
19: Oo.
18: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan da itong anyos pa ko, polio ko.
19: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
20: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
21: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
20: 7-in-1.
21: Tapos po?
20: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.37 ang atong oras, samtang dugang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, kampanya batok sa dengue, gipakusgan karon sa Manay Municipal Health Office, human makarecord og 5 ka mga kaso sa Barrio Central. Detalye niini ana sa linya sa Erwin Omadhai, gikan Joy FM, Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
17: Gipakusgan sa Manay Municipal Health Office ang kampanya batok sa dengue, human makarecord og 5 ka confirmed dengue cases sa Barangay Central gikan Agosto 17 hangtod 19. Kamahin sa lakang ang pagpahigayon sa oblan na kulob kontra mosquito sa EMN VHS campus sa Miaging Adlaw, pinaagi sa pagigtambayayong sa Barangay Central. Gipahinungduman usabang publiko sa pagsunod sa 5S strategy batok sa dengue ang search and destroy sa mga breeding sites sa lamok, self-protection, seek early consultation, pagsuporta sa fogging panahon lamang sa outbreak o sustain hydration. Gidasig-usab ang mga residente nga perming itaob, itaktak, tuyuan o tabunan ang mga sulanan nga mahimong pamugaran sa lamok ilabi na sa alas 4 sa hapon. Giawhag-usab ang publiko nga dili mag-self-medicate o pakonsulta dayon sa health facility kung adunay mga sintomas, ilabi na kung adunay warning signs sama sa pagdugo sa ilong o lagos o sige nga pagsuka. Padayon usab ang panawagan sa MHO Manay nga ang matag pamilya mahimong aktibong kamahin sa kampanya batok sa dengue, pinagi sa paglimpyo o pagwagtang sa mga posibleng pamugaran sa lamok sa ilang palibot. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhai, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Naghanga salamat gawbang Erwin Amadhai, samtang abot sa 68,256 ka household at sa Davao Region ang nakadawat sa 2,000 pesos nga asisansa. Ubo sa Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Program kung APLIFA Program sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 subay sa datos sa Agosto 19, 2026. Matul pa sa DSWD 11, mikabat sa 136.5 million peso ang kinadibukang kandidat nga naapod-apod sa ahensya alang sa maong asisansa. Tumong sa mga programa nga matabangan mga Filipino, ilabi na ang mga kabus o vulnerable sector aron mapagaan ang epekto sa global energy crisis.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.40 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga. Gibudyag ni kagawad Larry Tatad sa Barangay Buhangin Proper nga nahinabi pa sa usa ka residente ang lalaki nga miambak sa poste o guwa kini. Sa wa pa kini misaka kagahapong adawa. Gikan ay ni kagawad Tatad nga iyang gibudyag nga nahinabi sa usa ka residente ang maong lalaki at diin ilaha sa banay bawaan nga wala kin nagpuyo sa NHI buhangin og niadto lang sa Davao aron mangita og trabaho apan wa madawat. Dugang pa ni tatad nga gireport sa bagirayon na kini sa katawhan ngadto kang Kapitan Francisco Gamad og gilayon sab nga giaksyonan sa barangay uban ang mga awtoridad ang maong hitabo diin na ilaha sa nga gisulayan og pagiginabi ang maong lalaki og gipangutana kun unsay problema nini samtang anaa pa kini taas sa atop dayon misaka sa mismong poste na subo man ang maong panghitabo nga miambak ang mga lalaki human sa pipila ka oras nga naakini sa taas sa poste. Gipabuhagay gihapon sa kagawad nga gibuhat nila ang tanan aron ma-rescue ang mga lalaki nga gilayong gida ngadto sa Southern Philippines Medical Center sa Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5.41 ang atong oras sa Philippine Standard Time ditong bahina sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Nagapabilin ganon sa bahay tambaran ang 46 anyos nga lalaki human kining giluba sa iyang kauban na sa trabaho nga nahubog ato sa kasaulugan sa Sitio Fiasa sa Block 4 Mianla sa Barangay Marapangi Kibawi Buginon. Subay sa impormasyon na gikan sa Kibawi Municipal Police Station, nag-inom ang biktima kauban ng iyang pamilya dihang miabot ang 41 anyos nga suspek nga hubog og nagapangita og gubot. Gisubayan sa biktima ang pagtambag og paghatod nga nasa suspek nga ngadto sa iyang motorsiklo aron papaulion. Apan miulbo ang ilang lalis sa diin kalit nga gidunggal sa suspek ang biktima sa makadagang higayon sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas. Dali usab nga nagpahigayon og hot pursuit operation ang Kibawi Municipal Police Station diin balampuson dilang nadakpan ang mga suspek sa drug test barin tawag sa maong lungsod. Tingkagol sa selda karon sa Kibawi Municipal Police Station ang suspek nga nagatubang sa formal nga kasong kriminal samtang ang biktima padayong gitambalan sa Buginon na Provincial Hospital sa Kibawi.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5.43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling karon sa atong mga tao karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Nahagsa karon nga naselda sa kabulisan ang 28 anyos nga lalaki nga giisip nga street level individual human na madakpi sa inausang bypass operation sa kabulisan sa Paruksai sa Barangay Poblasyon Damologa Bukidnon ni adtong nakalabay nga adlaw subay sa report sa PNP. Ang maong operasyon gipahigayon sa Damologa Municipal Police Station na Drug Enforcement Unit kauban ng 2nd PMFC Provincial Intelligence Unit o 10-03 RMFB-10 na kumpiskagikan sa suspek ang upad ka sa siya sa ginurdahang Shabu nga nagtimbang 0.4 grams nga nagbalor 2,000 peso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5.44 ang atong oras sa lungsod sa Kasuwagan, Lanao del Norte na kadawat og award gikan sa GEMP. Sayron ta ang detalye ana sa linya si Ransa Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ang municipality sa Kasuwagan, Lanao del Norte isip usa ka shortlisted government entities sa municipal government category sa 2026 GM Energy Efficiency Excellence Award sa Department of Energy. Idikabahin sa evaluation ang energy audit nga gihimo nito nakalabay nga Agosto 19, 2026 human sa makasumiti ang LGU og mga dokumento bahin sa ilang best practices sa pagdaginot sa elektrisidad o fuel, lakip na ang energy savings sa munisipyo. Ang pagkasulod sa shortlist usa ka pag-ila sa padayo paningkamo sa Kasuwagan sa energy efficiency, responsible resource management o sustainable development. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
8: Daghang salamat kaubang Ran Sumalino gagikan Joy FM sa may Panggil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
8: Samtang taho gikan na dito nga bahina sa may area sa Barma Region. Gipakusugaron sa Security Forces o COMELEC ang koordinasyon alang sa luwas o hapsay nga first Barm Parliamentary Elections. Karong tuiga, gipaligayon ang coordinating conference sa OGA Provincial Joint Security Control Center meeting sa COMELEC. Kagahapong nga adlaw sa Cotabato City, mitambong niini si Brigadier General Gramel Brutal o Brual sa 604th Infantry Brigade. Kao ba ng mga tinunan sa Comelec, Philippine Army, PNP, lokal nga panggamanan o guban pang security stakeholders. Gisugutan sa pulong ang mga updates, issue o concerns kanambigit sa seguridad sa duol nga pinili ay. Gisugutan usab sa 604th Brigade ang padayon nga pagigalambigit sa Comelec o guban pang ahensya sa uban pang mga lakang arma palinguro ang luwas hapsay o malinawon nga pagparigayon nining unang parliamentary election sa Barma. Tumong nining maong ahansya nga pinaagi nining koordinasyon na matabangan gayod nga mapadigayon ang hapsay nga eleksyon na dito sa ilang rehiyon.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5.40 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dito nga bahina gihapon sa may area sang Barma Region.
3: Tinig ng kanayunan.
8: Upat ka ginudahang nalambigit sa illegal nga operasyon sa drogang naaraso humana ang pag-operate nining Philippine Drug Enforcement Agency Convideya BARM sa saka drug den sa Buluan, Maguindanao del Sur. Gipinagin ang bypass operation sa Ebo sa restaurant sa Purok 1 Upper Silinga Buluan sa koordinasyon sa PNP og Philippine Army. Lagip sa naaresto ang 48 anyos nga si alias Jerry og matod pa tiga duma nining drug den. Dungan si alias Ali 58 anyos, alias Raj 32 og usa ka 41 o 48 anyos. Nasamsam sa operasyon ang 16 ka mga sachet sa ginordahang shabu. Nga doon ay kinadibok ang gibugaton nga kapin kong kulang 8 ka gramo nga balor, 54,000 pesos. Na-recover sab sa bypass sa operasyon ang bypass money, tulok at cellphone o PhilHealth identification card o uban pang mga draga para fernalia.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Samtang duha ang namatay human nga miulbo ang sunog sa Basnor merchandise sa building sa Barangay Madre Poblacion Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sigon sa report sa PRO Bar alas 12 sa kadlawon, gika report sa usa ka concerned citizen ang sunog sa Sharif Aguac Municipal Police Station. Dayong miresponde ang kapulisan og nakumpirma nga gilamoy sa kalayo ang maong building. Hingpit nga naapula ang maong sunog alauna 43 sa kadlawon. Giilang namatay nga si Noray sa Lumna o Gabasco Abdul Gani nga pareho nga nanag-iya og occupants ni ning maong building. Sigon sa naon ang investigation nga parang gika-report nga na-trap sulod sa maong building ang mga biktima. Padayon pang investigation karon sa mga otoridad o Bureau of Fire Protection aron nga papunding ang tinubdan o hinungdan ni ning maong sunog ingon man kinadibok ang kantidad sa nadaot.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5.48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Duha ang nabugdo sa kinabuhi samtang usang naangol human nga gipamusil sa wa mailing sospek ang gisakyan ining sakyanan sa mga biktima sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Naitabong insidente ba ng alas 12.50 sa udto kagahapon sa sitio Panang, Barangay Salbo, Dato Ampat, Saudi Ampatuan. Gilang namatay nga si Kamarudin Mangansakan Ebus, usa ka negosyante og Muhalidin Latif Ismail. Parehong anaasahin ko ng panuigon og residente sa Cotabato City. Angol usabang ilang kaubang si Kennedy, usa ka laborer og residente sa Cotabato City. Subay sa naon ng imbestigasyon, gikan sa Datong Say, papaingon sa Cotabato City ang mga biktima dihanggi pamusil sa wa mailhing suspect nga sakay ni ining motorsiklo. Dahil nga may episode kini mga suspect papaingon sa wa matinong direksyon na gidagan sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station na ang mga biktima ngadto sa Bay Tambalanan apan nabugtuan kan si kinabuhi kini nga druha. Padayon pang investigation karon sa PNP kalambigit sa maong krimen.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas sa 5.49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Uhay tunding sa atong balitang probinsyal karong buntaga.
3: Tinig ng kanayunan.
8: Ginaimbisigan na karon sa mga otoridad ang mikatag nga screenshot sa online nga mensahe nga unod na matod pa ang bahad sa pagpamusil sa mga estudyante sa usa ka tunghaan sa Tambakan South Cotabato. Sa screenshot nga mikatag sa social media, gisgutan matod pa sa mensahe ang high school student nga aduna usay matod pa pamahayag nga ginapunting ang mga magtutudlo og bang grade level. Wa pa usaba makumpirma sa mga otoridad ang pag-ilan niini nga nagpadaan niini mao mensahe kun may kredibilidad sa nasangpit nga bahad, samtang gisuspende ang klase sa nasangpit nga tunghaan isip pagpaniguro sa kahapsay og kaluwasan sa mga tumutungha. Padayon pang nakalerto ang school official o mga ginikanan o mga estudyante samtang ginahuwat ang resulta sa investigasyon.
3: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:50 ang atong oras sa higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Sa atong pagbalik mga balitang lokal human lamang ini.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
19: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
22: Ngano di ay pre?
19: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
22: mabuhi pre. Unya pre,